Chirene, chirene na wijelani, hii dhatho ni nemra na wijelani. Wona wimucho iyeri wa hanha kalala. Mulapani nopanya yura thana moha, sa wosi seru lukuluku nerahu. Nuramele mikrofoni ya provincia ya Maputo. Waiwa nerahu ni vahiwe miselo solelo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, nara maputo, nona ninga bavrali, o banje yindi mo ya nyampindu, ila bojina Moçambique, atukuma nile dapono, tamero agamare, o songoria na mipara da mabasa, di leda na matonga, da makamaka na maronda, mandi mwa, bila bojina Moçambique, ninga maro tukia vene labo ya Moçambique. Bueno, bina mtipo songoria na mwemelele, obimaza mwa ila bojina Moçambique, Daniel Chapo. Yo, ni wiye la maputu, nili ukuno Zambezi, ya ni ilaga mabasi walizuna ikiwa bodo, na nikana gami tala kumi na mitano, midhisi kumi dhome besu. Bruno, famuza ono na nyumu tenu ni vuruwani ipadigi pala Msambiki. Ni kalima moda, radhi Msambiki Zambezi, ya ikiwa bojili watado, inadho ipaka, dhika kwa na kumi na moda na mitala, makumata na mitano. Bondia.

0: kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi ambruani la mabasa.

0: Belo Dori Mamnao, Gambini, Manofia.
1: Mika.
0: Ovi?
1: Campo. Doni, Campo.
0: Tamele, Mofia, Dretu, ready.
1: Alo, bon dia, bon dia.
0: Magumi.
1: Magumpenya, Radioni.
0: Bilo, Ganani?
1: Doni, Katale.
0: Katale?
1: Sese.
0: Dretu, Wino, Katale, wa?
1: Okona, Kwadretu, Nekono, Radioni.
0: Yo, Bina, Nikana.
1: Lebe la mano saadi mungana bula tapuno.
0: Kana boloa. Yo ka mungu rona to.
1: Na zai na fula nere zai na fuga zai zai ndono tapo.
0: Ah, mam kita zai na boloi.
1: Nada nada.
0: Kamu lo buza funanga ile ina kamu lo nyu ina kamu boloa mungu zai na fula mla nyu mam boloa. Hello. Ota mungu kita saidi saidi boloi ina malaba boloa. Nga saidi karamu lwa ile vina pomo mdo ayo ae. Yo wagumi. Baji, nyo odi kinyamtito watiana kwa loge na iyo? Ha?
2: Ndiya, bondiya, mamu mluba na tunganya.
0: Apo, mama tiana kwa hapo etena levene mo?
2: Abe na aba, ate na guwa melo. Kwa agulia, wala pena da agulia, turiki mlendo ya kandao.
0: Hey, kamba kusejiwe ne? Kamunga kose juene. Ijo mna kose wene wene wene wene. Mule do nilo tanyua.
2: Kalo wanazanya nyagu ayo toga maza. Kwa nungalu pene.
0: Kala pene mwagulie.
2: Mwagulie.
0: Wamule do kaguliwe. Mukumba obo mtie za wene. Ule ukweche na mambe isu ave nye atu mkwe za wene. Mamtonya mule doye bune nitha kubulu wa menton. Unika.
2: Yeye nufunani baadhi.
0: Funganya kambi funganya.
2: Kwa amaku zetu na bala na kwani yana, raka yana kuwa kamizi wa wala pata bununu wa kwani yana haka.
0: Ah.
2: Chinta na huko samaku zetu na ambarani.
0: Se.
2: Bala na kwani yana kama, na bala na kwani yana kama amaku zetu ni makamako kuno amoya.
0: Nde.
2: Ambarani.
0: Malo fiana.
2: Na nyova mwazazi na wenu wa mkomboni.
0: Bwene mo.
2: Manungu wa ulibeni.
0: Meno tamalani iso funganya. Na mudo tena kala kala jangi uko.
2: Ali jangi, jangi, soma febri ba.
0: Sakana. Ache, ache, ache, veke, veke, veke. No tamala. Doale juwa mfunganya. Omwea. Belafu na mguli yule waga miu. Ngani nyo padu waga?
1: Sibu ndia.
0: Magumi.
1: Na agumpe nyo.
0: Nyo mluvi.
1: Mulo gana zike posto kampu munga.
0: Zike?
1: Nte.
0: Agara la abiko munga nwa?
1: Direse ene, mikaje dialoga sosuva ikalao.
0: Tano
1: siriria ni ikalao direse ene.
0: Tabo, nyo munga avo dofia no kunoni vamo mikaje eso.
1: Nyo munga eze la mundu mwa saidi.
0: Licheni, licheni vina podo mvaeza saidi ngo kuno kande chao mvaeza licheni. Odo hawa posto hapo. Kono kala saidi divina. Wale makani.
1: Saidi na mameza mungu mwa fatiki nomba ya yeni.
0: Saidi ya kuno kafuno dhao.
1: Nomba ya.
0: Abo, kamali makani yo ni ganga na uno odila.
1: Si.
0: Nda dhawe nukala unako ni dhako kumungani wadabuno?
1: Ukuno kao na kwa ni azaka. So na pangaraza etpene ni anaka ni azaka akani murendeli.
0: Si.
1: Akani vina kala imandu mwa akani guru za diretu.
0: Nde.
1: Si.
0: Baito, ino tamana ni.
1: Yamba, so domingo.
0: Yamba. Odu wali zike. Oh, mungani. Nyomu malo fia.
3: Wastondia.
0: Magumi.
3: Katini nyo.
0: Muluvi.
3: Mufanyo kuna murdar, madale murdar regoni.
0: Madale?
3: Madale feo regoni.
0: Kwa dretu eno regonua?
3: Arawe kwa dretu eni.
0: Banuna kwenye dhaka?
3: Mwana ga Miguelito.
0: Ngasi dho baliwa?
3: Mpana na sin kwa mi.
0: Aha. Miguelito do maya Miguel maya. Chini vudu chodha nga mpaka nyo?
3: Yafuna ina kale mwana ulele ya viloga babe angayo vina.
0: Se.
3: Viloga viloga babe nopo nyonyea.
0: Aha,
3: se yafuna ula kale mwana ulele ya pigaga.
0: Bye. Nota malani. Miguel, nakone dhaka tanu kwa madale. Oregon. na kone da ka tanu do baliwa nami wa Maria magumi
4: iyo nagumi tene nyovina
0: iyo likana muluvi
4: noga kuno posto campo lemos companhia
0: lemos companhia posto campo
4: sim
0: iyo ko niwa mikaje bae mikaje bane ku ya baka na mikaje zawa aba makawa ne
4: nikaje kuro ne jama na manodo raoni vina rode Mozambique ruba zinu kaje moda mudimua wazo ta kule mukaje bua nuna ya
0: aha
4: ne pradizera onio
0: kawali makane iyo nikaje za biso iso iyo ojeza kanimua bazi kupelo aga malago iyo nikaje za bunu
4: kukana kocho hapo mikaje zira mela maji
0: kazira mea za biso zinda onio mikaje za gora
4: Mikaji zinda kuno posto campo.
0: Então.
4: Sim.
0: Vai, kuno kazinonea.
4: Eu kuno kazinonea, kuno kazinonea. Sim.
0: Bano na kwenye dhaka rabuno?
4: Maina dhaka kuno kaona kwenye wa yaka.
0: Ni kwa sadhavi?
4: Toki, nosiba vina hapa leona kwenye yaka siku jadabu no.
0: Sim.
4: Akala atayewelela.
0: Mwene mo?
4: Akala atuvina okana engumi odire tuya.
0: Ya.
4: Mungu vina kai na wene.
0: Eke bonlada.
4: Ehede.
0: Ota mala ni.
4: Ota mala ni. Brigade radio. Mukaji meno za la mukaji.
0: Mie no jeda.
4: Ya, no za la unio radio.
0: Mie no jeda. Kavali makari.
4: Tavo, tavo. Nota kwa hapo mundi mwe wanuna maji no za la unio.
0: Mie apo no jeda vuku no nyumba ni apeo. Bae mga fia la mukaji uba jo domingu ya Alberto. Ya, bae. Nazi bae ni kare bae brinkadera.
4: Tavo, tavo.
0: Ota mala ni.
4: Ok, yamba.
0: Yamba. Nali na nami ya Omari ya Opostu Kampu. Nona originile mchito wa Tiaga Mone Loai, Belara Dino Fiadretu. Mbani ya makamaka ya, beli waka kule pamo kwa viyo ni ngoma da ene, watakunya yo vauma. Kana inairudelela ili utamala ni mwoteno ni vorwa nile. Alina lizo na ikiwa babatado. Nifuna la detene na mikalo dofanya la manyo mwoteno ni vorwa ni parajipa na Msambiki na wakobela Msambiki. Mwala na Domingos Alberto. Mio, dilaba na Julio Poso. Uzipano kapula mazu, na utiani? Paka chiguo, kakwana mwadhana mako matana mitano. Mbene chenile mulugu, ocheni ya. Poriwipi, utakoja bataka buchelela. Mene otiani paka chiguo. Swaj Music, love that.

0: ni wiyela malle yo ovuru ana jibo. Ninga malugi un, muobiwe undabuno di Paula Segredo. Na yene, nimfuna ntanale lithimpadwa masiku mengene matakulu saba ya mchito. Mchito, etagano eni kamietha vengene. Ninolo gana anamuthi aliwolapela, nokoya mokobri, na mchito nosunza. Mbwenye, nigaiziwe olabanawa, mchito nototela makata mio. Nona, makani na nyanyi Paula Segredo.
1: Telefone mulabone nenu purera. Majini purera ogaziwa utekenya wa nuban telefone.
0: Wedia
1: wa telefonia. Pani purera weu. Maji ugaziwi utekenya. Ogaziwi wedi a telefoni kimpura. Entota makani.
0: Nyo mukana telefoni.
1: Medikana.
0: Telefoni gani gile ya teketeke yo gile.
1: Ejile ukurunya, ejile wabasa, medinae wabasa.
0: Iwabasa.
1: Mm.
0: Aha. Iwabasa yeji mulaba nani?
1: Eji wabasa, mie rika kanakuru wagadi enamunimu, mie nuwali gari laga naga, mie nuwao naga naga yaba nigalu gaba niganga nana, numu nigare la mamu naga.
0: Nona, eso es udiretu ulimutelefoni?
1: Oko, ejo udiretu ulimutelefoni ni.
0: Mulugo wila ugedi diretuvino untota
1: makani, makani. Ato umalana.
0: Untota makani dhara.
1: Ano kala wabale ana antukula telefoni, bagalo gana kalamuyana, bagalo gana aluba na ena, dukulo gana mamunai. Ate ba ela sinalija, ba ela makale loparabula mamunai, anakoseke dhavi, anatukulege telefoni jide, akakaleno kuwa, anganege amone bani ondoga. Akala mulo bwana, onko samal makoiza
0: apo vamuralani
1: vamuralana ato anweda ate unuafanya ena mulo bwana balukule alibasala alibasala mulo bwana
0: malo ruwa tenwa
1: mulo bwana woruwa myano woruwa munda amalo amalo sasa batakulu bawa myano malo unopia maji mulo bwana lukule na telefoni unuangana mudiro bodae kala mumkwele telefoni ijide jakantio kuwa enkuwa vati vati yene mwinya di nona wila telefona agenu kuwa age kalamadani. Onono tekenya yene. Wangana ingana. Kama ako ondo momu turumela mwadhi akaluluwa.
0: Akaluluwa wale.
1: Ako ono lulu kuzinya. Panide miya lilivatakulu digabuduwa. Nukosa. Nuligarela. Katimia.
0: Apo rubandu mkwaye.
1: Jodo di mkwaye mkwaye vampini mani onimu onye wila mkwaka vaditi. Sozi wala mkwaka yodu mvodanga atwe muraraga. Mwiyana agadha vino ntukula ya telefoni. Olipenu murdaganu gila ati vino ono tekenye. Venevo onokala vo mwoda onfuna murimae ompa. Sha mkwaka agadho mabasani mwuzi weteno onkala mtelefoni ni. Mulo bwana vina gya onoka cha oduwa alu munda seraki kalemine no pida makudu hakuro uida hakuro ni mu telefone ni bi agura mpune mondoga agamalaga mulombe danga wete telefone ya mukwai venevo makani
0: okunyomwo eli kada mtu limu okana yae kala zindoge mu telefone majino kala moza onubwela
1: wewe onubwela ula nada ologo kule kule ka ologo adiretu entamba pa venevo bamfuno okala makani
0: ugamalo weta ya mkwae.
1: Weta ya mkwae. Owa, ajwezi, mkwae odu akalamuyana kananubani. Kana kobiri yolo genamu.
0: Aha.
1: Ondaha mkumbire mamu na yakari bwele mwana te.

0: kada mutunda kukala met gelo mwala e ukusiri la vi ya udomuyana pa udukamuyana aga kala muyana we wa muyana budo abu madela muyana mukwa inga mamna ukusiri angana mukwa amuno kada ko avenyavo mamunere nugira tebo ben balate atubwe uvenya ugira tika vene mbugamu gira tena mulo balankuse ka venyavo embe yolo kala ya mkwaga we kakana ni muri mobo kakosa muri mavi amuri mavuna di mamuna mudo magira ati mulogele akala namuta nadai ka mungodo lokela o sperar mugone oregide ndubani mutubi kokoriko uzwara batibaya bumbe nyamkwaya mukaga ejire kosiri we yangana pura kazi ya telefoni mekadi ziveli wile kadi ziveli wile akala ni mfuna ni kalegeza ene batakulu bapa mbwene mekana ziveli wile agora mfuna ni kale da ene meda adadi kaleda mureda uwe wakala mureda
1: kobiri ili mtelefoni
0: kobiri ili mtelefoni ni
1: kodiku kuhili
0: mieda mureda telefona aga we kunziwa kodigo odo burisha mkobiri. Kobiri eri mwene mwali. Agora umfuno kosa da via. Miedi ntamira na tamira na telefone nejiri. Umfuno kosa da mamunaga. O we wa mureda. Kodigo ili mwene mkarta yondu banu yo banku. Karta yo banku. Kodigo ili mwene mu. Agwa medi mfuno kosa da via mamunaga. Entao mulo banu ole. Ono kosa da via. Ono ziwa la ya mebeneva vina di fajari. Di nyonga veneva. Agwaka di nyonga. Agafuna wila mura rayabu okade wadere tunu oimela. Kano podi bo ilo gapuriki. Onofa ya mlo buwana mwina gea kano gavenevo. Kano gavenevo wila di iwa. Sono kala omadene. No. Maza agavenyado mabasa ni eela. Enta oniela na makale lomena. Wenga mwina. Ukamwena na makale labale masho adere tu. Ziwala mukage jirelo gilimi yeno kuza David. Oiwa.
1: Umamo, niwa vina wila makata miwaba telefoni kampadwa na atelani wa moralani. Ai mavina. Masakabana wadi un. Ai mavina. Makata miwaba anuapata waditi matakulu. Nyo mnauna dhala.
0: Anuapata porika anukala wavina ate aima. Antukula ate aduaba gula kwininu ate badaba angwa bakwa. Pura kazi ya matelefoni. Puriki. Uwi wa wila na moradu ae. Wali nangana. Iye ni mvejo. Roma ubuela wila. Agora wali nangana. Ngana ale dimukwaga. Baroma baba baba mbuza. Ole na mwedae. Kiwa ale, wakalele ni na Antonia. Antonia dimukwaga wakalele ni. Bami wa mwedae nada. Jeno nubuela lobudhi na kutha. Talivejo uditi ya mio. Andua edenda na mkwaga. Amfuna akale na akale mahavi.
1: La ponto video ya ijo emalo eno vira
0: yeno malo ona agona utamaga undo musika ate kobiri yeni aka na kobiri onero tukula kobiri esavi kobiri atiwe para kule esavi no tukula awo para abule kuninu ade adaka atatamule makatami batakulu para babe na mai aga dogula kuninu onwa para agangu unotebo ndo hospitali ole maya ulu mundo ulu umusedo penulu seramiko ulu kuwelua odewe yo dewe ii kadhano batakulu kadhano agadho mfanye suweni agadho vuzwa mfanye wa ndubani javidu yini kwa mu dabuno dhe
1: nimbokelu
0: wa mu telefoni ni mfanya telefoni nejo bae batakulu wakala nampadu manu kwa weni
1: masi kumenjene aima ankala vina vawa vene penu makwartu waganga na mnumu telefoni anangane chani tisweneza mavidi zeneswa
0: mwano nozi wa telefoni bakalanga kosile kursu kakosile kursu na vena mayanovo lwelwa YouTube TikToki mwene mwomba awende bakatorombelamu ateba agila ati so ipia polu kwa muna mwle bapo kwa muna mwia so ipia Yene vina soja.

ngwetheno aloha wana waloha konlivga dasa zora zini dasa te minutos mi ano higi ine kala mwana mchua kinwana paranyu wano

0: ngwakaka mo dipetela ka fara we nampe e pula yo patera
1: muja gatho mo ngwakaka mulima ka muja gatho yo yo
0: poranto poranto ndiki hi ha wonto entao ya pia na pia mweri wa na tamela ka obunakani wa desemburu tsura ho ro wonto ndele festanto
1: ah ma ne kam kokele olimi
0: na vinyanto loku desemburu yo lanto ne paranto ma omro man tomala na tubanto
1: ah
0: Nampe
1: dahu ni mahala kaja. Kerzer, iyo omata mo yano kana ipa thowe yo.
0: So ipan to ti kala ya monto, tini kala monto, tini kala ya monto.
1: Ah.
0: Eh.
1: Mali mahiho, so ali mahani ho. Mune na hai.
0: Nani for example, na kamila wenye ni mwaka katoka, ni muja kato, ni mdo wala ni mkuha kato. Ivento matanto ndrike mlimanto hi halinda lakato ya kanto nimkusa kanto solunto ni muja kanto
1: o tumi ha himuno puela
0: o ninni mtumi hato ninni mtumi ha baka ninni mtumi hato
1: ah mukena kumna mtumi ha mukena kumna muja mukena ko tia pam tia pam
0: na chakana ma kanyi
1: tia pam tia pam ah ona mulevani ya mawadi mna kola uti hi ho mdola ka thokorena sikina kuma baka we mna jalo thani mbali I'm going to go to the house.

0: watu opaha 400,000 epiye mashpiritari variari va miere mitana mososo mapachiru yaka ila o provincia yoniasa. Wa aligany hiruka miere senese ya mwesana ono nania wera atu epiye mashpiritari voreiwaka malari ala hanjerrea. Ni uko mwesana vao hanjerrea mpaka 4.2%. Ni uko mwesana vao ya piyo shpiritari atu okwa na 400,097. I distritu sawani pepe wa mtarika onkura ni mwembe, sindunya uone lila tu ampia mashpiritari voriweka ni ereta ya malaria. Ihali ila esuweli hingwe ni namasuweli ha ihali amutukubano wa namuloko wa ekonselio service de representación stado no oniasa Lucia Mati. Lucia Mati osuweli ha wera epoma riyo tukuruma wasasira upaha mahosho ntanyirwa ni ereta ya malaria dimano mvarihuwa mteko operiruwa atu sa otunia uisa marila ereta ila wanjibalisha omaliha onyala ninavitu ovinsha masi owemela.
1: Face ao cenário, o órgão recomenda o reforço e continua a apelar.
0: Mwemara ila ni mpukinia ni varihaka mdeko uopera atu o hiya na hiya na atu ankala midetu so hiya na hiya na uwele kaliki owi samarila yovaka erita ila ndoko lima lima mavate ovinshe masi owe mela sotine nilaka wera ni vuguleke erita ila ya malaria
1: visando reduzir casos e evitar mortes por malaria.
0: Lucia Mate na masuli ha ihali amtukumano wanamuluku wa ikonseli service de representación stado no onyasa answili haka sa wanjiri ya tu ampia mashibiritari voriwaka erita ya malaria.
2: A governador ya provincia ya Wampula Eduardo Abdullah ola oromeli hawena halawi a kanule makata mihona panyea ipoisa administrativo ya poma yona kala velha wewile miteko mohamoha ihimpari kwa ayawo.
3: Mukulu pale e province ya Wampula okale gubernatoro Eduardo Abdullah. Oni romeliha opuka mikacha miho seye solu wana ni otowela miteko kamosa kamosa. So wa kuvela ana mawani mwetu ni kamosa kamosa mwaona kala velya wahakumve omala okati wola mwrela wawe. Muromeli hoyola woni hiriwe enamandi yesumana yela wampu hiri wakati wavane lawe ni ana mawani ona kala velya okati wira nea nera nopatirihiwa ololiwa wa muke oretra wa mwamu kumaitoni oretra mosa onikurumuliliwa ni ohona sana vareri wanamwane ni atu aloene maholela afalu mprovinse wa Mpula ohakulela wira onakalavelia nlelo so kala mitete iripostu administrativu vanindeliwaya opiao mirelo kamasa kamasa ntoko malushu otopanye riwala nikuma okapora pasa nave mitete iniponyelea nimekajime kamasa kamasa soto wedi wa masi orela urumela tivo ntoko ohimiawe ikurusi nipoherea okanyanyiwa wawira opukie mikajime hionisene seya sikanletiri ikombolongoko sindikera oduli orala wampuro ni yale wawi opuke miasa niseya mahola yole oveke la urana ni okali herena wana musini wirio okala sana omilite so distritu wana kala velha.
4: Mas conheço os problemas na kala velha. São problemas muito antigos. Ainda temos postos sem energia. Temos problemas de estrada. A água não é suficiente, mas estamos a trabalhar.
3: Kine oveke la sakaniva wirana wakali heria ama holela iye sikaledini himiaye hatatini waraya mawani. Sisa pahe, tivantuna oweranea wawini pugege kamosa kamosa seye inashangiha ana mawani. Samurere luahu, okalewara ote ni ahu mpulo la tawihu, nave ni munu hereke mpula, no munu here na kalavelia, ni wakuta mudete oro ni panyania no na kalavelia.
4: Cada pode ser do partido que é filho de Moçambique, é filho de Nampula, é filho de Nakalavelia, é meu filho, é meu sobrinho.
3: Yari maswawe mkulu pale provinsi ya Wampolo kanle guvernatoro Eduardo Maria Mapudula ni orumeli hawawe opuka mikajime kamasa kamasa sinkompananaya anamawani o distritu wana kalavelia mono wopaha.

0: Kuto za uzaganyo pa kutoweza mitemo yonse ni ya basa. Christina Mafumu asiyansa mene ya mafala pa luwani ya luya likuru ya distritu ya Chifunde pa ulendwachi wa basa wakufambira distriti nere. Pa banja idachitena prebasa autonge ya distritu ya Chifunde, Christina Mafumu alunga kuti apati basa angakwanisa kutendeza mwadidi Mbumba anewa anapereka mbiri ya didi ya utongi. Mafumu atikawiri kawiri mbiri ya utongi isapingidzika na tangwe ya machitiro kupombonika asapangizwa na anyabasa nangu a utongi. Kondwe nangu Christina Mafumu alunga kuti utongi ulikukunga mhamvu towera kukurudza midungunyu ya apatibasa makamaka kuli ale alikudikira kutambira kubiri yao ya mbairu na tangwe ya kupata basa mga pindikize.
1: Mas o grande problema das horas extras é que elas são demais.
0: Nyato ekulu ilikuoneka kukundi ya kulipira kubiri neisa chepira kubiri ya horas extras. Ndi tangwe kuti ya njipa kakama kubirish. Na ipyo pionse ne pinga perekwa manja mwatu ifimansa pereka ulipukwe isa chita nyakadinka dinka wachuma cha utongi. Anali, angama kupidinkisa akwanisa kutaira kundu na angu kuti pizuishi ya kubiri inati ikwanise kulipirwa.
1: Permitir poder pagar essas horas extras.
0: Kundu na angu Christina Mafumu alunga kuti makauno inati itomepo ondo mwanyankuira basa ya kutimizira udindo wa anyabasa sachemerwa atu ja administrativus. Na ipyo tirikucheuza soguliri onsene a mbuto za basa kuti akale kukurumbanyika.
1: Sua Excelência Presidente da República Daniel Francisco Chapo deu luz verde para podermos iniciar a retoma dos atos.
0: Ntongi wa dzikwenu, Daniel Chapo, atipanga kutifipanu, titome mwanyankuira kutendeza apatibasa ale anadikira kutimizirwa udindu wawo. Na ipyo, ifipanu, tiri kupangambu, asoguliri, apigegu pe kusiana siana pe utongi kuti akali ya kusasanyika. Tava kuti kuhunu kudistritu ya Chifunde kuna apatibasa akukuwa na chipu chibozi madzana mawiri makumatatu na anomwe akudikira kuti adzatimizirwe ndindu wawo wa mbasa. Tukucheuza asuguliri hawa kuti akwanise kukala akukurumbanyika maganizwa newa akwanise kufamba ninga makufunika.
1: 1237 atos administrativos.
0: Tsuwani kuti mbali ndistritu ya Chifunde, Christina Mafumu, achedzambo pontho na asuguliri ya mpisa, ama igreja, na akulokulwa nangu, toera kufunzisana njira, zinafuna kupedzera utambaruki wa mfuma ya mpisa. Iri chiriri basa nkati mwadzikwino ya kupakatira nzeru za ana amuno Mosambiki, tuta kutsukuru kwa ndima, kudza pandwe mitemo ya kufunikira inafuna kutsigirira ufuriki ntaba na utambaruki. Kodi ana distritu ya Mukubela alonga pyanje kani kukundi ya ntango iri kuchitwa ngati modzikonzo chemera dialogo nazionale inclusivo. Ndikuvunza nkwathu Miguel de Pessoa.
2: Angasi alinantu pamakana chitwa ngati mwaziko wa Mosambiki tarikuganira ulidi ndiwo bulikira ku localidade ya Maneya ku Mokubela muno provinsa Zambezia alikupemba tuera base chitwe kuluka kamwe tanganira ulidi pa asocha ngati mwaziko tino pa kubweza mathangwa wipu noneka bulikira mbutu za kusiana siana. Iwo alonga telepano siku nchipiri subareino bulikira pa Maneya ku Mokubela ngati mwa ino provincia pangiza kuti mikanzo zibozi likoneka ninga kukabudelegado pilipire likoneka pa midzidzi kulukakamwe na ipyo iwo likufuna tora kuti asocha ngati mwaziko la Mosambiki ale anasigira zikwino achite basi kulukakamwe tora kubweza mathangwi awipa bozibozi.
3: Chamo de Inocencio Emilio Manuel. Então nós temos que investir nossas forças de defesa e segurança. Há muita bagunça. Atualmente nós recorremos até forças estrangeiras. Será que nós não temos capacidade?
2: Ine Zinanga, Ine Inocencio Emilio Manuel. ife mpya lidi tikwanisi kuchilabasa ikulu kulanganira ulidi wa aso

0: além da aprovação do projeto, também é responsável.
1: Tuera Tairiswa Maganizwanewo, wapandwa nsoko bozi, unachita basa, ya kupenda, na kuona kufamba kwa mabasaneo kuna traka na traka. Awene, abuzubozi yawa, asapaka anfaneo, anapaswa kubiri tuera kuti, afunzise kuti anayipatisa tani kubiri, ibuzubozi ponto, asapangwa kuti kubiri neyo, safunika kuti buziwe. Ni mafala niyo makulu na pangao. Onsene, anakuta kubiri neyo, asapizua kuti, kubiri neyi safunika kutibweziwe. Nanshi, ndi kubiri ya kufiare ya kutisafunika pasambu anangwa traka akuti adapaswa taiche kachino.
0: The Rainbow Savile, iten kufazere performa ki pelo menos consigam dar prioridade a outros jovens também que não conseguiram beneficiar-se desse projeto neste ano.
1: Adimushadora distrito wa Mashanga José Lopes na kubiri ya kutambarusa pisa mkati mwa distrito. Kuburikira pano pa beira, Joaquim Sombe.
2: Masi kwa didi Joaquim Sombe, tipurere muno provinsi ya Tete, anfu watanhatu, kada zetansoro, atangwa kubimamba nje, anewasaka chikonzero kuti atuliretu kubimamba nje.
3: Anfu watanhatu, akada zetansoro, natangwe ya kubimamba nje, na mitongwe nangwe kuzungulisa ongo, ndiyo asaka chipedzo, kuti akwanise kukhudza nyatweneyi. Analongwa ndi yaphale na atsikana adafedzera duzi pfupi isathimbana na nsambo kubema mbanje na mitombo yakuzungulirisa ongo muno mprovinsi ya Tete. Adaenda kalonga kuti ali kufuna chiphedzo towera aleke kubema mbanje. Mkadamu wapfupi isathimbana na nsambo kubema mbanje na pinthu yakuzungulirisa ongo muno mprovinsi ya Tete. Arnaldo Roda alonga kuti kawiri kawiri aweni asatambira anthu kusiyana siyana azafuna kutula kubema mbanje na kusuta mitombo kuzungulirisa ongo. Kundwe nango Roda apereka dondowe kulibasa ili kupatwa na Gereja Katolika pakwanisa kupereka chipedzo kuli aphale na atsikana towera asiye kubema mbanje. Roda alonga kuti aphale anyakuzungulira wongo na thangwe kubema mbanje azatumizwa kuti akatambire chipedzo ku Post Administrative ya Zobwe District ya Mwatizi mbwenye atsikana asatumizwa ku Boroma District ya Marara. Roda alonga kuti nsambo wa kubema mbanje na kusuta pinthu pyakuzungulirisa wongo usabweresa nyato ikulu pakati pa aphale na atsikana. Azinji ndiwo asachita umbirimi anangu asadza siratu kufunza mabuku mbamalisira kuchita pindu pia kupukambwanika. Mbwenye awene chifirano na chigawiku cha Ungumi, Gereja Katolika na Misoke nangu alikupata basa toira kukuruza nsambu noyo nkati mweno provinsi ya Tete.
4: Chakachinu basi primer semestre tatambira akupanira tanhatu. Familia na awene kubodzi anya kubemari. Kubwera kusakanjira kuti tina chitatani. Tangu pano mwana ya taika. Mwana taika. Apunjire ya didi. Tikudze isaka kunu. Ndipene pa pakafreni kuti ndikupangeni. Anale anga bwera. Ife tikeneni ngakwa nisa kwa pasanjira basitaye. Tisa tina nondome kusatuwezwa. Bukapene pa kuenda shpitali provincial. Ya saudi mental. Então, saúde mental para desintoxicação. Mongo mure. Apo, anga buluka kukula anga maoniwa pia didi. Bulukira mwigreja katolika munu.
2: Ndava ponto gireja katolika upezani mani?
4: Maningi. Isa chitabasa ikuluka kama hivyo. Fazenda esperanza ya Boroma. Ya Zobwe, bana chmuna. Fazenda esperanza ya Boroma, anachikazi. Apo, mwene mumbutu zinezi zuirizi. Andu asatumizwa mbendo munemu. Angaenda kwe kule, kuna mwambwachi. Usu ntemu usatuweza iu, andu kutera kutia. Ntendo ole nyakubema, asali kwe kule. Apu kwe kule asapereka miezi kumi na miri basi chaka. Ungatoma janeru, dezembo wa malisa.
3: Nsame mafala ya Arnaldo Roda. Nkadamu wa ofisi isatimbana na nsambo wa kubema mbanje na mitombwe nangu ya kuzungulirisa ongo nkati mweno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza basa ili kupateo pakufuna kutsigirira makaliro didi kuli aphale na atsikana.

Amunatire kerera musadzi wakale michini yathu isi pano yaphoyira phoyi no ngwindi titepo pontho amunamwe kokhale kuimba kuimba dikirani tinansasira pontho ndiyo kakhumati kutilangiza kutilangiza mwadili mwene mwana mphalusu ati kukhala nkukhale lekani kudwala biya bali anga kuti ubale ngunowu nkazi ngunoyushu nkazi ngunoyu dasembe moshu kwache munganyanyamaka kumvera pyonsene ndi pyene kupika munsolo munafudze ubale ubale munati muufudze thangwe kuna atsikana nango angafuna kukuzunguza unofudze ubale dzuwirivu fudziratu ubale kaya pinamuonewe nganasi munthu amaso tayi pinamuonewe anthu adidi mbabali ache andi anthu adidi mbwenye abali ako iwe mamuna abali ako kuwachita ninga matsuberube nonga mabenzi ninga makupwe apongwa kwata pyonsenene pyene pili pinalonga mkazi kupika munsolo mbupi ndendemeza unasalaweka dzololo bando kukupanga wushu ali manomano mo nkuona kuti unapyako ushu si munthu abaso bi atsikana chinchino khanunga baka yawo chisayi chakuotchera finyirire kungole kunyangu angakuona kuti iwe watheta kobidi zamala basa wabuswa anakuthawa tayi jebe kukusiya wekhaneni mbwenye ubale mokukhala na kukhala ubale wachiropa kuti ngana ndabalwa na imimbe bodzi yene ngana ndikubala kwa mbali yanga wang'ono ngana ndikubala kwa tiwu ubale unongwa kwenda na kwenda nkhabe mala nkhabe fudzika mbwenye ubale wambonde basi yeni ubale no ungo kuchita guloshu ubale wambonde unondisachemera ubale wambonde tangu ubale unaimwe apa iwe nunga mang'una uyu nunga nkazi ubale uli apa wambonde ona dzinako na dzinachi ni madzina mawili akusiyana ti si ubale wakuti

Mwava mweka. Mwava dai. Moyo ushu, moyo ushu. Uli manja mwantonga yeka ngona panja nyamarenga kudzuru kumurungu basi yeni. Moyo ne uli manja mwa muntu nkhabe imwe muna nsambu anu. Wakupikira nzanu. Chakachino natuone iwe chakachino. Waverana naye mulungu. Mulungu ni baba. Iu unapikira nzaku. Chakachino unatuone. Vunda pana. Imwe ningapironga pano. Vundani ya nzano anango. Lechitika. Lechitika pachisa. Pachisa. Piaka pianduri. Mizizineri. Ngondo. Mbiri kukuita. Kondo. Aroa. Mamba mudzi. Aroa kusia nkazi na ana. Unangombo asowekero ambu na nkazi, ngusala iye mamba mudzi na ana. Monati, akali anthu ayandikiri, kupalira na moto, tani. Uya, ini ndi nzichi, nkazanga aroa. Maimbo ule ule ndi nzichi, mamunachi aroa. Kudipi kalimwa didi ife pano. Tifuya nebya tutaif. Bauli ya patwa na chipapu. Mwenda kamvunzira. Kamvunzira mayu yo. Mayu.

Musa, pesa mbiri. Pesa mbiri. Pesa mbiri. Muntu na muntu na mbiri yachi. Anangu muruko waona de, famba motokala, famba pandududu. Musenyeze kuti chida barua napi ngabe, apitabukira mbonewa. Aendambo kagulisa matimati, aendambo kalimira ganyo, kuti akwanise kuja. Muntu na mbiri yachi. Na yembo Mr. Bawa na yombo basi mbili yachi. Nga mfunza kutipada tome ya toma na papi. Hehe. Anakupangani kuti nebano nda tabu kama nimi. Story of my life. Ndi nsoro wa nyimbo.